Yo kala wo, yo kala wo naro, yo lipi hamurima ni yo kiholela. Oh kala wo, inutanu wo, ansukwe, antavare sabo ansukwe, ansukwe inutanu wo lipi hamurima ni yo kiholela sha. Wanarunanga yo kala wo, yo lipi hamurima ni yo kiholela sha. Ora anaklish vitor na chimakela, erwa mahanhia no kumelela ele ya lujela wule, tireka mte kuhadara dumsamike. Kinda kindo, nanka yo kala wo, wanaru yo lipi hamurima ni yo kiholela sha wanawe. Ana vitori no kholo sina nana makholo eriwa molpale moro wa mire kotopo mokifanye vale mol le semela ke reparar la menya skala de abanya wona rwo yo kinyo le serao yo

Let It Burn, wibawa kate si. Let It Burn, rongyong to niya, mita na minay. Namita la makumata, namita na miraro. Ita magayon fuge di maulagay para iroma, yung mabasa alis ni chobo. Wila nupay para yung wili, may fan ni gawin na supporta mga mbezi, analiz na chobo. Wilen fuge para Jeroma ya Alice na chabo frando de muda wa namingano primero ni kwati na munya sunji apa pero tu wilandera ni kurna ibondo.

0: Να μουτεμπέλο καλά, ο. Είναι μουτεμπέλο διότι είναι διμφένιο σίκουνα σίκουνα ίδρα. Μπαμπέμπερα. Όμω αμμό ο τάμπελα. Ο τάμπελα θα δείτε στην παντουά. Ο ντουόλα θα μπούρε εδώ κουμπάνια. Μπάει το ήρα από την Μοσαμπίκη διακόνα να μύρδι κόμι.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Bom dia, Zambora da Zambésia, na Lisboa, já bonenga será de mim, Bagarela da Silva. Província de Zambésia, no emílio uma baça, muro a julho, onde há um cuba, uma baça a fundaleia da orelha do Cono Zambésia, uma camada da Mpindo, na vina muro guarda, para fundo aquela irabu de Moçambique, na Malawi. Mas já belugo na mambo Cono Zambésia, Ayelaga, ilabu yo Malawi wa inyini umusika yundi mua wa ilabu yile. Pimatush uloga wa ilamuru wa juju onda o, nuna marma musika yundi mufuno yu lo omkuba. Nuna anyamu waku aba ali anyamaronda. Anu watu ni Malawi, vina na lugu ya zima mbada na apanu bachuwabu. Aba fundo gili makamaka za mpara omusama apaporo wa ni kwa tina apanu bachuwabu wile makamaka awani edhi mabasa aba. Na musukoli wa kamini ya basa ndia wa mpano na wasu ndia ambaro funu kana masunda pano machu wabu kuluka ifepi onokoda zindoka muzumbodu odu kutipu na kuda serni kuluka mpara ontola minadu muzumbodu onoko ila mzakani zakani taradzole unyeno obulo wakuda olo o ifepi pano machu wabu wila makamaku volima mabukata mabasa aba awajira maza inyo logo suwa mwaku na namalaba wa mpara wa ndilo kuno wa Zambezi Angel Tinenti ologa wila onoko odesila ilaga za kata razi mbira kule wakuna kulu na masonzo mbulu na makata aba awajili wa maza Angel Tinenti ologa wila esi zindoka kula serneki njine onovanya wila kaya ebala baresa zindogiwa nofuka zipote mzambezi ya na za mpira vindoka wila anosukuli la mbasa chikachi nukamazabu usukuru mbasa mpira huwa na masunda chikachi chatintino wafunu uvura na nikuru na masunda aba amvura na mavuru aba mpira wa masunda rumile chikachi posi ya wafunuwa chuwabu wamesara mnuwa chikachi tatu mpira wa voleiboli alabwana alas maloko wafunu uvura na wafunuwa chuwabu murumbala wafunu uvura na nikuwa tino mkuba ana yana alas maloko wafunu uvura na mkuba na chuwabu vina kwa nikuru na ana yana magaza kosha ni domilevi na wakamaka na opembera aba wa pembela ndilo na mpira wa madhani okuno o Zambezia ana anyi obu ngura na pamba chuwabo magani za kosha o pembela makumbi la mtana moza na mikel minai amunyi ya gavina chuwabo mamara mpira wa manya wa madhani za ene alobana amunyi ya guruwe na mikele makumatana mili na mikele kumi na mizano mwara maande boli alobana anekwazila anyi wa na mikumi na minai na makumi na minai ayana vina omukuba apembera kumi na anyiwa kumi na muda na chobo kumi na minai zaidi zapata Zambezia na lizu na chobo zina chugo mbona ya misi ya Zambezia ziko na mita la miraru na mita la mitano pondia
1: Radio Moçambique Zambezia.

0: Mujito Roma, hiyo ni yakula. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nzi nani mnlogo pe kanian?
1: Hamisi dinlogo na makata.
0: Una makata, igumi kala ukura makata.
1: E kala o dereteng.
0: Baito, amaranu tuan damnoso Hamisi.
1: E ambaranu nua bramwaza kuna kwani haya kada buno?
0: Mwanzo ni lugha po.
1: Olive ne va uno iwa saini.
0: Iye to nloke na vangono.
2: Alo, bon dia.
0: Bon dia, señora, magumi.
2: Brigate neño.
0: Dabno muli matangani.
2: Eh.
0: Akwaradi musana kubela ambarana mkwala zaka za unjiva.
2: Ambarana tabe kwa lava de tena na kwa niya ya kada buno.

0: mopeli wa mwana kuya mwe mtube ntoro sapeno
1: ni malo mpaka ane jano se stejari
0: baito ambara ni mkale laka zingi zene
1: tabo
0: aha
1: brigada
0: yamba baito poka mwe bwana no tamara ni swamisi bon dia bon dia
2: bon dia bon dia
0: nzina mnuko vien Saidi, Saidi, kambini, ambarando anienda, mnusu Saidi.
2: Ambarana do para kuwate na kata mbalo ligi. Kana kani ya kata mbalo ya kama kumeli na ya kataro.
0: Baite, yeno utamanani, akale ya kata unjiva.
2: Kaya miye dafu na ini akale miyana.
0: Limuaze nyu? Limuaze nyu?
2: Kati wale?
0: Unakone ya kata limuaze nyu?
2: Limuaza ka, limuaza ka.
0: Iye ni hapo luvi. Baitu ambarane mwiyana.
2: Ambarane ntao me dafla to para wele ene niwale bugani kale bodretu.
0: Mukale bochocho.
2: Ya.
0: Baitu no tamalan bon dia.
2: Yamba.
0: Yamba. Bon dia.
3: Bon dia radio.
0: Nzina munloko bien.
3: Nzina Rafael Fernando Odere. Dario Mriamendo.
0: Bano kunaweza karabno.
3: Ah, huku nukaivona hapa ni yaka.
0: Mhm.
3: So, natamari la abu ya kwa ni ili yaka, teno. Teno.
0: Baito. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Mhm. Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: Nzina, munlugo vien.
4: Munlugo kuno ogwerisa.
0: Ogwerisa.
4: Ameriko arminu
0: ya, kame nito, ambarano nduwa nindabno. From team as kanu wa muzule nyuna kuna za karabno
4: sobrinya za nuwa kania yaka bibi
0: mntema tukano wa sobrinya nyu
4: kale mwana olele
0: baito no si bana bon dia bon dia
5: bon dia
3: bon dia bon dia
0: yo bane mvukule vulumi radio ile makane ya fie direto
3: yevukula ndivukula
0: nzana nyu
3: Luis Antonio
0: so Luis mndogo vian
3: In loco kuno pebani.
0: O pebani, kwadre tuwene?
3: O kuno kwadre tuwene.
0: Iye, no fia detu ko pebani?
3: Iye, uno fia neji, mo fia to pita, o kwaranyo pebani lokalita ziyatu maganya.
0: Baito, no utamaran. Ambarano duwane yan?
3: O kuno ambarani, miya ka na matanga meli.
0: Matanga ya bafi bafi.
3: Idi.
0: Idi, aha, nyua pebani, dapuno idi.
3: Aha, mwana gavino na kwenye jaka na kuna jaka tana taro.
0: Baito, kamu ili ambarano mwana ina kwenye jaka tana taro.
3: Tamu kunanga kale mwana walele ya mazinga babi.
0: Nyumu lele ya?
3: Baito,
0: musu nze vina kale mwana walele ya? No, tamana, bondia. Peba, bondia, idi tabuno. Bondia, ne. Mwana lero abalwa. Odi Bob Love Bella Chanazi. Bon dia, Mchito Ruma. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Nzina, munlogo vien.
6: Undi mwa Sokapula Mahuzi.
0: Sokapula kami ni ambarando wa nien.
6: Ambarando wa para etena para ni mwa wake Sokapula loka loka bala na kania vien za akwa.
0: Mhum.
6: Yoyla kalaya tuolelea.
0: Mhum.
6: Anata mene jidakani.
0: Mm-hmm.
6: Bye.
0: Bye, tenota mene. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
0: Nzina mluko vien.
7: Manuel Zambul wala.
0: Kambini.
7: Nata ukulu kaliona wakwanea yaka. Tufa ikosu ambarani abana wakwanea yaka na matrela zaka la zani kamenu mwende ni mluko vina hati dili.
0: Bye, tenota mene. Bon dia.
7: Brigado.
0: Mm-hmm.

0: Aito ni ma kule odukani. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nanti nam Luvian.
1: Luga po to kapu, luga na to da Basela.
0: Ah. Bai to kambe ni ambaran duanian.
1: Ambaran.
0: Aha.
1: Da kami la bala
0: Mhm. Bai to no tamalan. Bon dia.

0: wene ba swa wene ba kamura agona ya sangiri ya kayu ba pota ba ikamuli ya doni mwae
1: ejo gali mikalelo zo ufanyi lila
0: gali mikalelo na verdade zo ufanyi
1: soke ana mwa unoda mno kamfuno tida
0: kamfuno tida sangiri porque logo we ole mzugu sasanya ule kaburutu
1: utukuna majafare lila weno roma ufugulao
0: ufugulao nge jile nkosa yo jile ya guo
1: ya guo
0: unofula banangana hii ya fulea bando banandala tepo di wandala mtu mkalango lensinyo Entao de gam fanyela na verdade de gam fanyela iyo romo suwa o sangere jile ngamana bani pota
1: mwenomo nuna pagila mwia na kakala mwia na omali nukana vila makata mewe na aureda hanimpa duela mwia na mbani mnumu duguda mwia na nyongo wako degumi eji ya chini oduguda wa mbani atono fiedha mwana mwia nano sozo o shkola mbani mnumu duguda anya bagela bishiga achine jene nyuma wako degumi muntapule lani sithe sithi mpadua akala ureda
0: ureda kayo ngejili omali kayo ureda
1: kayo ureda
0: omali elobo tongiwe para maningoni tongile munya dao subwana wa taala para maningoni makada muyana ntao ukule kayo ureda nena guwa nukana na mbani si ate ba ilo uskola ba iwo da goja ntao kayo ureda ogatabwa ureda obu o mbani mpule mugatabwa mwana odwa chivezi bagonla na o mwiye nene mdomu wa
1: mwiye na mundu mwana no fiedha odukudu mbani
0: exactamente ate ba guna nti oya nani e mbani
1: baga guru mela wetene
0: e verdade
1: magogo daba wetene kana guru
0: kana ole makapa kapa
1: porque enkala ni nyo musunzi lese za ciencia do shkola enkala ni
0: ejile como dizer dile havi ejile etongiweza ilene
1: Mpo mtumbi ni mpo.
0: Mtumbi ni mpo kamu kala makatamio.
1: Kamu kala makatamio.
0: Kamu kala makatamio. Ajivezi jigatabwa. Iyo nomandari. Mpule ukule wandu mua ena guwa bale anamakina.
1: Baguwa umune yamu.
0: Baguwa umune yamu. Mwari mpule. Ajivezi jigakala za uwene. Mutu udu nkana ga mioma.
1: Mioma.
0: Mpule mrubontile mpule mununu wa mwana. Se niluwa uteru.
1: Uteru.
0: Unukana ga wene mwale mioma. Ntau mutu udu na mioma. Ono iyo upa vadidi
1: vini
0: aga kalavati. Umala aga fanya.
1: Ulo kazi kapaduwa zile bongesi yonesu yonufanya ilo umtukula mwana mwia anodu ula adhuwa aruma umone iwa vini na hospitali.
0: Gatabwa manabu etene gakalagatha ueno.
1: Gakala guna ntivi.
0: Uwa wae baga guna ntina. Ateno guna nti baga uvo jana baga uva uruda. Majono kana mwina guwa utabwa. Uta udo tenki ndo na hospitali para wila adhuwa vaiwe. Mwana parastamolu na mwone na mwana ibuprofenu para wila uiwopokule ovumi.
1: Kuloka ovulu mchua wankalo bwono mbua parastamolu bae.
0: Parastamolu bae.
1: Kauli lukumina.
0: Kuli mpudu mwanti biyote kupere kae eredejile lubo normali. So pronto jikana mavirelo. Mavirelo. Matikinio. Matikinio.
1: Mwane mo nigana vi oza na vatado. Mabasa asanyi zile undabuno. Anlogela za omwali nubwela ga nzwa nubwela wa zilabo za utezi na watapano omwali. Na vina mikali lovisa sanyeza. Nikana mpuno mshutudi ya Radio Mosambiki, nyanyi Asia, Rafiki, onlabela hospitali za 7 Setembro apano vachuwabo. Una inotia gano zingi zene zinfanyela yompo mawani osoria. Mpo mashpitali makamaka mulinyo mshpitali. Muno wata nale cha anayena ankane makata miyaba alugune weneva ambanu duguda muno fiedha vina wasoria dilaya mfanyela ni wimelela wila avulumwe
0: na verdadi anofiaga agafia iyo no wata nalela iyo no wava a murobobo awene angamini naba anda dila gani anda dila Yassage, serviço amigável de adolescente e jovem. Se pitale de tedene de cana, de ingidene de cana, mabasabo. Então, eu notia muselo e ouila. Mana muiana um cana problema de nesse. One a ouila cadim o do vilela. Não podo guilatina. Ado no hospital. Ono doa amfanye. Mucalilio egumi. Mucalilio do egumi. One lomba a manera para wila manimpo mvume.

0: notianga moselu ya wila munage na tena vatakulu mwilage ya wila e normali si signora e kale lwejo
1: maenda ko kala miyo ma
0: si enda ko kala eredai na gueli mpule mtu ba iwo daga wona eka mta untenka do hospitali por kule mgumi mule musongoro liwe gumi agona e pelo eji kayo ejili ya normali kane lobo kwalkere onomba a medelo mena para wila oni wakala jijuene wakala kayo mta undoega hospitali niga kana makatami
1: okala omali masaka mengene na mikali lo zeza mani nkala zintapule liwani do wikala esuene peno bilo amu ya naga kala omali kaluge munyu mu ya naga kala omali agone wa bwendeni apale wa kamani wali wa kuguluni avenyevo akitevo agone agone vati eso ene so dikala ovi nyonga kudai gumi mafuna mtapuli lave okala okala muyana omwali agaluga munyu chini mpadwa oba kala mnozo wa vina zina zinlogwa do kala kai
0: na verdade kadi mpadwe lobo manodu agaluga agakala vati aluga munyu yani iliwa mulobwana for example wagakala analo bwana kalokana amanwae alo bwana ukana babe ukana venevo bilo wageka munyu alo bwana aba entau beliwa
1: onokana pumbu
0: onokana pumbu abale amanwae afuna ojojo kulo ikile munyu onokana pumbu papa ya evino onokana pumbu majiso de lobo the dalo giwa wale mie don nonanga wale janeli wa nikane ijeni o ama mai u aka na mwejile ya wila odu livati onkalo vuti davi no podu nikana amara funa yake mwinyu ntau ya linga manera ijeni mimi na daro mugira tiba dona ba será que iyo na alo ama no ya anka na pulu wene nada no nanga wene au bole odu sangiriji enoroma wono
1: enoroma
0: Talvez um carro vestido a vir, será que mudou de casa de banho?
1: Ou não, adreto.
0: Ou não, quando era muito. Mie não nanga ali mesmo, porque na verdade que cancana pulo.
1: Cancana.
0: Cancana. Cancana pulo. Pode o gonava camani na morogorio, cancana pulo. Pode o coçamba base etene. Até o pode o gacalavati. Por exemplo, o gueua gopa. Mbani pa muga upa. Mbani pa malo veneva. O gavenha. Buga coça ginástica, o tamaga... ovisticar dai dai mbani mpule mono
1: labone nentile niwa ni roma oduguda mbani mvejo ogla tuzo guna ntizo atamage
0: kabo atamage kabo wa tide mabasao buga vuluvia e muito bom oga guna nti eno utabwela
1: eno utabwela mono mo nyo vina kamune waga hapo mvira nyo zina zinogiwa za omwali lokala swene Dapa duwa zi zamani, wana wapa wila ni ubuche, niti yaga vina nikuko mezo wila kai suwene.
0: Maji miyede wale miyede zamani sisiwene, ya wilo geka mwinyu, nompodu ugona vakamani na manuao, nompodu wika mwinyu, isiwene se wale miyo. Vina guwa tarifesha karali iwa, ushadi di musolo ni makadhimo. Maji detede neso, dilobo. Da ndumua akana manera afuna nuna delelobo enta wene bayo da gengeje ya kuswaiyo mazai no podu
1: yanzai no podu yanzai mwe na
0: mbala gravida ukana ntiti
1: majide alin
0: kulo alungoro
1: ngoroza alungoroza
0: alungoro anone awila
1: mabalo galo bwana akalayana ube tene vina rubana ndoga yana ndoga
0: alubana ndoga ayana ndoga mio por exemplo de do hospitali enfermeira baloga asia kadoa jege nzai e proronia destino olewa edinona meni naka da enfermeira majene wa edinona porque dan vegana nae ukadho piege mazai ova papaya ova kala mamba chamaje ojege pelo menos nzai ba pro dia e ba distabo ndele mio mpanga mama ya gabela no mpodo janzai mkwaga mchiba ninchi banaga da veneva mpodo janzai uyo me ba dise akamara bale afuna aulowe Wanu dua kane. kane rede ya logile umba umba si
1: umba umba ka yoro dobulo wa mabele ni
0: wa unga wa mambe si mi jani mi ni mfuno mtaranjwa la mwana mwana ga malokale rugulu nji njuru onyaga mchebania marelu maji so dali de robulo mukale me enfermera mio di jamais je mouvene vale mama wani la kapio yomba mwana ga ntiti nei na temio kadina
1: Baito, ningo Maria nafuna wila mutie makamaka, nikoko mezo wana ya naba. Unoka wila kala ena vina, amfanyua na zabalo zana wensi za umali. Mba, zabalo ya mweri miraro, uloko ya mgabetan. Eso zinopadua?
0: Zinopadua.
1: Penu nkalo duwala?
0: Nada.
1: Nkalo sadi. Nkala
0: upaza wene usadi. Ena guwa mvoke za mchido mwakama.
1: Bikalamu ni mwate?
0: Si. Uduwala. Uwa mainyo, ugalovu, uloko kwarto, shah. Ukwarto uku nukani, unukani. Tengu dhuwele mselu ate. Uga usata ya mchido makama dhe noda. Ntao mvene vome dafuna dile anayana. Naayana vina. Porki umalubu kaya wa anayana vi. Anayana iyo sonu wa kukomeze ya wila awene.
1: Asuze.
0: Asunze. Iyakane uyesa onduwani. Ntao nukukomeze ya wila mutu aga kalavati. Guoji le mvai le mama yae afule andale vanzuwa ni yume na nzuwa agamala pasare akwe porukimwe rubunda onwelo ugwa viajbili para wila abale jirine ya kene esile dhinguli wa muloja na abale ni orejile mfuna iyo orula na verdadi ega odhea ni viri emanje porukugulondo wa iyo oraila ni none ya wila so mwana bwa oliwe ni wale onotaya muli ya dubule
1: sonchilu
0: oliwe ni wale sota dua
1: oliwe ni wale
0: arogori wabale aliwe ni wo onodho wafu the muli ya dubule araide le murampani entao the tede nesele dhinko sayo the gamara dhinonifi edha nanya mwana bwa onodha na cheva takulu chenche onodho wa mumpula afanya gamara dhena atiyo kanikunidua lo kunela manji onodho wa mune malatie Entao, nukoko meze ya wila. Ijeni jimishturuwali. Nuguwa, ijeni mishturuwali. Osasanyedha omwali. Entao, iyo na iyana, nana iyana, none ya wila omwali. Elobo ya normali. Maji tenki nsasanyedhe. Tenki nivitege. Alobo na none ya wila iyo nukala vati. Na mpodi watu nye edha di kualiker manera. Kadhinkala? Nada. Kadhinkala.
1: Kuloko nufanyela ovuba vi?
0: Nufanyela ovuba. Ovuba ya wila livati. Nufanyela. Maja wina anuzi wala
1: kwa gotu. Anuzi wala muya na onovirao.
0: Onovirao. Enta unompodi niga kalao niga ato nye edha watu nye edha kuvi. Opigitha guo. Barigeda na thawene mudila. Banonleje epigitha. Epigithea na sangiri. Nompodi. Okala vati, nga mwano kila hiyan pa pensu, nga malamie kadimfula, dindo adara ili dhaweni. Awena agavira, o mwana buwa gathana vajiba, ni vadila, mwano buwana unovira, mwiyanudu parani, seta katibeli. Si, ntao. Agelua mwiyanudu netene na hiyana.
1: Netene. Ndi mwenemu. Manyazi otene ba hiyana.
0: Be iyo.
1: Baito, yono nanga makana ziva, nisuza vina. Nojithira wila mneloni kamitha masakanda o na makanime na vina.
0: Mbrikazi.
1: Mfangila yo wila ntapulele mawani. Mwenimo, nalugila dabuno za okala umwali, nubwela ganzuwani ntana liluwa osanyi za umwali. Unani ubwela osanyi za makaningaba. Dime yeji osanyi za dimeo Juana Britu, Mesro Mabasa, Paul Lopish, Mobiwe Umwali Asia, Rafiki.
2: Basa amuyana na nlogo.
3: Antapulela dinim pata muyana munlogoni.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Ankosiwa na Emsor Provinciali ya Zambezia.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulan. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni marehemu hayola. Kinaya wape hama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na mwanaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kadhiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kilema la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaleasha
1: kwera sisiano muje sipa sipasha ikani kani mukaleo ni

0: Iyaka. Iyaka. Vinyani kena chuno locha ninyuwa na mahamu toko ene.
1: Nerewa wye maha wana mwachamani?
0: Mwana mwachamana hai.
1: Kuhanifa.
0: Nikosu wela mwana ya uhiniiche liwe ye. Akuwa uhinuwa. Ashaka ompa hamani hukanle mutoko ene.
1: Anifa. Hinla kane wawi ohiyo otola tole chusana mwachamani?
0: Iyaka. Nikosu wela wimi hikana wote ho. Kere mchekefea ni mwani uhininu wa pama. Vanonto kosu wela sekere toana mwajamani.
1: Ayo, tuvi.
0: Vanonto, mwanaya kwani hiye mieri mitanu na moha. Ohia omuamuia, anna mvahato sawima ikina.
1: Soja ikina?
0: Ai.
1: Kilele npama.
0: Vaya ayu anna mvaha soja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa, asipampa, nachova. Ani hiko ni itila pili. Anna mvahato sa wima nrahuno mawani.
1: Mpwane tiye yu mvichani avu?
0: Tiye yu hai yaka. Kwa wii watu ayuaka awinu waka itila ikina sena achererea. Ahi hiyere ringe tontumwa mwina.
1: Ayo. Anamu holi yaka ya hikilela mwiva kupwe la wii hiye velevelo. Echwele velevelo hinko nerero.
0: Yaka. Evelevelo hai. Kukala no kala no valeto imaja, nikola ni umwe, soja imoha moha. Ishe ikena ni hikala huno, nikaanchi nchaka sasina mwajamani mawani mo.
1: Mupwelo wapama mwaraka, hiha mwaninu onamu inuwa nikuru, osiaka, anroro melo, amuchimakele na mwajamana huwa.
0: Mohona ho, otola tola sachu mawani to kala no mpure lo.
1: Uwe anifa, tihenye yonko lende,
2: Wimwaninyu anweni ekumi, ovinya mieri mitanu na moha, ohia mukaka wa mapeleni, munava hato soja ikina itilapili vanihikuni. Mwacherere oja munava.

Ayo molo ku anam kasingua. Ya ha keliwa nere ya hayo akela anawarea. Na sekurana chwe. Alopona nana niwa pawi na sekurana. Necheleka iwara sese swase kwa ni mithala saa kumi ni makina kumi thano na moha. Ni chuan lewi niku na namone nera ni kuvela ka. Ni to elukuluku yala kenshu na oruru milhani o vira otana yola wolelo neraru. Ni morechele ni makalolo apama ohirivovo makacha miho. Nyu muri elukuluku yala muyo musika mweche ni makalolo apama muri mkwanto mweche ni makalolo apama. Muna mutumiha kino mutumiha mutumiha ni kahi enyewe makuku makino hiana hiana iho pa muna mwera taksa nyu muna mutumiha na chuva nyu muri murampani muni waka otumiha wapama mamurechele ni to ya wote ni arimo machan achiken laya otano laya waniompa kani mtane na malele vavala ni pachenrahu wosi selo mulimeni makalelo apama mui mchwanle wii ola mkunyuradu Mosambiki onyo wache kuliha ni hikuno lelo nele chelo yelo mwe mano kina halo mwichana Sinda da Silva.

0: Hola, mulakuwa lomu elukuluku, hanami wotene ana kelaya elukuluku iwi enivahe miruku na veto neche la pama elapo. Ntoko muni wahu, nchiponla na Carlitos na Makoto. Oni mulaku walomwe, mulako walomwe. Batarde.
1: Batarde.
0: Okumi.
1: Kamu kumi kahora tiyo.
0: Bakani, bakani. Miteko sana nera ya koholo. Ohirubo makacha miho.
1: No, sinda pia.
0: Wore, ravo. Manalo chelo imanu.
1: Omolo kwe elapo ya wakarumanu.
0: Ulu, wakarumanu ae.
1: Ayo.
0: Sina nayo.
1: Awahilia.
0: Awahilia.
1: Ah.
0: Ulu, kawe no ni mwao lelo.
1: Basi na ta na ke na mona ta hiwi ye che ke phame o skola yo yupure ke wo. Indwe ke more chele.
0: Ulu, ore rabo.
1: Ah.
0: In ka ore rawanyo. Ani wo mo pa chara re ra iku mo tuma so ya sene to.
1: Esin to mchunin ta khwe ere re ken to sa pa tu akarmanu.
0: O feirai.
1: Ayo.
0: Olu.
1: Ore
0: rava. Ka here mi ruku bakhani.
1: A ta mi ruku kina la ha ke ni pa he u pule ku skola mi bopai.
0: Bala. Ani yu a horu helani prova.
1: Are tai prof.
0: Are pai.
1: Ah.
0: Ingai nota saya.
1: Na ta ku ma pam.
0: Ulu ore rava parabens.
1: Obrigado.
0: Otana wapama, ogwana karumanu iwo.
1: Obrigado, obrigado.
0: Obrigado.

0: Nihere, ni vane ke miruku, aiwa miruku moro. Batardi,
1: batardi. Batardi,
0: batardi. Wala, na wi wano chai, kamacha meleva kangwa yangu. Ai, ke akari batardi.
1: Batardi.
0: Okumi.
1: Ari munuku na kivole la kahi tuyo.
0: Bakani, bakani, nera nechaka, murima, murima, muluku to, ani hole laka.
1: Ahe.
0: Monlo chowi.
1: Oluwala, amko kwena na mahewe.
0: Ana mahewe, oluwala.
1: Ah.
0: Epo mene yori wo hayo lelo?
1: Na atawenno sempre wo kala wo haka lala paa mene.
0: Hmm.
1: Yoti kiniha da mawami hinakende nada.
0: Wore ravo.
1: Ah.
0: Kawenno ni mwaha wo lelo.
1: Ah, mwaha wo lelo hii makalilo wa ho lela na miravo.
0: Hmm.
1: Porque anam rabahin han baba tsunami ore here nda ma ku namba nduna ri ateto teta ha muta ma wa kwanela
0: ulu
1: kahi luku luku ngweji phoeni khala ya weye ne entao ya amkhanda uya anam rabo atheni ye kana da kapa pa ya yana ne na wi fesa emuke thama a ti malako kinaba ha kana mane atheni
0: Ore rabani na thamalila to. Onde sunye ne mor momre herra.
1: Na sina ta mabakani hiho. Ni tuti ro ala mela vene.
0: Evelevelo.
1: Ni hipene kande ana mali na do kuje hera ho da matan ta me rini tu basho. Ah, va kamba ho ta hi.
0: Monono na mana kavi.
1: Yale.
0: Monono ana mana kavi.
1: Ah, mi ano ko kana na mane atana araro.
0: Ulu parabens.
1: Obrigado.
0: Atiana kavi.
1: Atiana anai I aloka na anai.
0: Wala.
1: Ah.
0: Mureli hiwe mwan.
1: Nar muruku kikazi hera soto muruku ori kiba hatu leta de wi ama ya ni eno fal servo tande.
0: Wala.
1: Ah.
0: Kamaha kinemera wito ono bahani.

0: Bakani bakani makalelo ochari hanere miruku na bahiwaho mpwa niku na anamwane waya hunera apunywa katso. Buenas tardes. Okumi.
1: Okumi, onna kiwa kaka, hikini nito kumi.
0: Noto nina ukiwa bakan bakani.
1: Ah.
0: Monlo chowi.
1: Wampula no, distriti yo moma, ushtalawa, tene usheni umario.
0: Ane usheni umario. Wampula iwa chumuru ohai.
1: Wampula no, ki wale, nkwanya, ekwaya.
0: Bakani bakani nera ne chaka so mi chaka imo hamu hatina ni hichi ha
1: TV se yo mi chaka ni yo
0: ki wale
1: komi mi chaka ni yo ine ni hichi ha
0: evele velo nka hawe no ne mwa hawe lelo
1: mwa hawe lelo ilaula mwa hawa na mwane nare miyo so omumperia ana mwane mtepa sawane kine umperia ana solo
0: kapa
1: makolo vonto okala ura ana mwane ane ane mkutanyiri ya
0: evele velo
1: o wakutanyiri ene niriyo he makolo nito le hero weto na shinta na mwane ane to na po hetabati ene randrini hiku na ana mwane yaani
0: I don't know.
1: Maluka kikamiheria wale kina rehereria.
0: Orera, wanka wa mwenyere na ninyo?
1: Anaka, kina mwenyere, anaka, otene baba. Yala kina raka, wanyaka baba, nama raka, yala kina raka baba, mahano tina ramus. Nito ninyo wene, nito mureba mpato nivo. Ako matantan shefi, kina mwenyere nito.
0: Kina mera wii, elukuluku yela hakela.
1: Aha kelai. Kenyo wana teyaka, kenyo wana teyaka.
0: Ware rabo, kina wana anto muteyaka.
1: Ayo.
0: Brigado, murecho lokale wa shalawa.
1: Olapa wapana.
0: Brigado.

Apuanai, ana ora icho so tene meli meli ho, imeia meli, akala sa meli. Nyo, vale mungu manyo hiya, mungu na wachea. Muna muna ikoi, mungu yo na ikoi mekingu, mungu hiwa ho, muna muna ikoi. Na magua, koho thamala onlela mirukusiha. No hiwa tiana, mparele pama.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nechelaka iwara kumi ni makina kumi thano nararu ni mithala sa makumi linto kono nararu milihani nahara ovahani sopacho sa provincia sese sela pangu yala Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na Wiriana, so patro sa provincia sese, so mokoni ela panhuela iyo Mosambiki. Na bahi wahu ni mukwihu, abiliu niuni. Chikalaka ni miteko sahu, wana uihan le mitala vakani. Wini hiya wonere wala kasa, kata muchu anafa wawe melavu. Mito kia feni hi, ni puro wi kaure wa mahi, ni hakumbo hila vanchipo ni muha wi ni kumevo. Kinchuna watamalela ana omolokwe, ananova vida wana gurue, katamalele anamu helemo. Oluwala anawagiha. Omolokwe anawehemo oluwala to. Anasele omaputu, anafala adumale. Olujela, mulopana ana MC, wana makiwa. Aneujeni umariu oshalawa ni anapeneu awana muhiwa. Kino tamala uwo mu punya waya huwi nchekula ni hiku no lile muluku akale ni hiyo. Nito akale ni achu otene anawire na Radio Mosambiki msora yele provincia ya Zambezia. Mwari ni Nusha Rodriguez vamohani Jasmilton Ernesto. Muluku amerera omelo. Iwara sese sa osi selu ni mitala saa makuma atanu. Namchika wi nchekule vamoha ni hiku no omelo. Mwichwa lewi. Nechala iwara tano, kere iwara kumi ni makina kumi tanu nararu, ni mitala saya makuma tanu. Mona huwa uhalo, mona huye wa uhale, narito ohiu wa pama, ohiu wa murejele. Yoli anyue yoto achu, muki vitele. Kinera kini murima, ui kirwe kile ni yuano. Kina halo mwichana diya mama na magua, ui anipele lukuluku yela.

tibuluke painya ngoma tuambuke chiri tuende provinsi zimbetikawate Dr. Musa Rodriguez na usei komu interpretar kodi mwembu nyato ni mumsadzio kuilengesa kwanchi. Nimbu ishi njakarene mbwe nyunga iva ni nganjarero. Alipo antu kustamba nyato kuna bulukezo nkabedziwika. Alipo antu kuzondiwa chizondo kuna bulukezo nkabedziwika. Antu kutirirwa ofiti mpepo za kuipa magupe gupe. Kuna bulukepe nkabedziwika. Kodi pindi pepi pikufamba tani. Ndina pironga tani makariru anga ndina alonga kutia kuchitika tani. Mpaka nangu kukhala na vundadi ya kuti kodi padziko ya pansi wana ndikukhalira njini. Imu muli tindini basi na kuponya magupe gupi. Tindini na kumfota mira basi nzano kufotera masiko nseni. Tindini na kumangira ntembe tika. Tindini basi na kukomero nzano batabuka. Sambo nongbo kuhipa nzatu. Tapanda bendo mizinga mbirira. Injani makhaliro.